enu anwumre na mo nsa timi aka sa gidi ne wo so no pe aka sa amen ameti asnyambe ne sanso dia me nyina amen fa kwenye so no pe amagana vunya chini ntwo djubedi nso plan b 104.5 me ba isi ya.